Julie, mi rin web kilo hertz chik sung ngak chung ngak sum yang la meters band nip ge ge chu ge chi tang shuzur gu tang FM megahertz ge nang chik tang shuzur chi ge kang ji Akashvani le ne je dring chil za julai ches nga bodlash nga pe ches pa nishu za

Medium wave kilohertz chicks tong ngap chung ngak sum yang na meters band ngip gaya chu kebji tang chu zur gu. Yang khala tse tang nyuma rile center gu ne kane medium wave kilohertz chicks tong jib gaya chu kya nga tang. This ki rile center kane medium wave kilohertz chicks tong tu gya ngi sithok ne nga je akashwani le ne junjik tangin. Pito chu zot nga charuk. Kasata nga je dirin digrim yis pabo gozuk chuat. Digrim e gozuk peka la taksana nasul sanazat.

ngaje akashwani lene junjik tangin chani chu so chu charu e na botang yam pong ngaje dire digrim yes pa boton digrim tang pe fia thore nga to chu so lun tang skar mangi shur sai ka yang jalen te de supang aja gons pasal azat jule je hind